0: kuntangna dyun gang mas ngati sau an met chen yotein so ya tos la climate change tana ngati gari ni tukpa ya strolika ya AC ga factory kunya na bin tang factory ni na bin khan carbon dioxide kun dona ngatanga dare garmi lek sina chat pulek sina bhadai chen yo tang dyun gang mas ngati glaciers kun jak bajak juin yo se yotein so de strolika ngatanga climate change shanuk ngati climate punyanuk dhurjay wonu tein so dia tsuxla ngati bilson si shikar ba chaspos yan dia tsuxla jangal la meduk chaspos ngati ecosystem po sokpo chen yotein so ni ecosystem restoration biming nang ngatang asnana ngatis odin noksan kun chama cha chukpa odon ngatis dia khurika ban baro shajin chuga ngatis lasngan chibein yotna ka to yang der yapna ngati national park wildlife sanctuary nyotang odon riala ba sirchu se jakchas dia tsuxla gaun ngatanga chote metang yang ngatis changma laksus kun chate metang odi malse ka ngatis yang changma laksus kun chuk pargoshas tang margoshas inzo deming ngatis nana reforestation ngatis der sanki ga changman ngatis chat setna odi malse ka ngatis yang changman tang chas dia tsuxla ngati chi chukan zerna jhil zerna don gang ma saf base jachas yang de tsoxla ngati chemicals kun use ma ba ngati warmi compost ya gobar khad jachas inang ngati shila ka nayong khan kun odon use bachas de tsoxla ngatanga shehr kunyanuk ga riastri chi inaga yul chi kinna odon yanuk pak chuchas de tsoxla jangli janwar kuni ngates shikar mi bachas dyun gangma ngatanga ecosystem restoration beming nang gombarik inso ningis pera manamang mik song nis pera da ka jaksana kanis fatime kana youth in agriculture opportunities and challenges dikhatu speka yantang sakpa spiradik frutsuget
1: assalamu alaikum agriculture zerna ngati si fasil saugai betang odo langates agriculture zebatejo agriculture matlab gao ngates jese farming bana cultivating the soil zerna ya matlab ngates fasil saugai bachas pulangates agriculture yarsya thajo ti agriculture puzerna ngati indian ek matlab ek ahum role chikhos agriculture is nibai ba jese ngati india zarna india zyada depend po agriculture ikot agriculture po ngati ek backbone of the economy zebang yen chin ju jese ngati ekpesadi matlab ngati india economy ngati street ki haddi zere cha zarbana agriculture pe ana ngati matlab kho primary source primary sector chin ga ka ngati chi ugai bana jese ngati agriculture yana crop ugai bachin jese ngate wheat ya barley zer wheat zer ngate wheat po ngate crop po agriculture ikana ngate ugai bas odaka ngate stubs se odu wheat po ngate stubs tab se ngati secondary ngate yang ga chi si chochina jese bread chona yang zanchi garden dik chona ngate pehla secondary den da uldan me filla ngatanga depend po ngate agriculture ikot ngati agriculture pe na ugai basse den basse khumana dekan ngatanga secondary den dik secondary sector pe chaya chinji sangati pato de ju ki primary sector chi secondary sector chi tertiary sector chi jere ngati primary sector pungati agriculture po so agriculture farming jese crop ugai ngates fasil sa ugai bacha ngati livestock sa jese ngates nor balance sa jacha odun ngati lap den yang primary sector pe ajin pa ju primary sector pe ang jese ngates ngati crop sa ugai ba jese jese ngati yang example chik chik ngates agriculture yang jese ngati cotton po ugai ba agriculture ka agriculture odang ates zamin pika cotton po ugai ba sergapna dekana agi yang further process che filang ates industries ya in nagar kalchina pehlas na lates snan pehla raw material po korang zarna ata agriculture ka na chata ju snan la agriculture yang na do ugai basse don sakmates available basse ngates secondary sector lakal sin de kana odi yang odi secondary sector yang production son se ko further ngata yang customer saga consumer saga odi chisun lepchin de ngati jese food security ngati zani denan gang mangata chicken.

0: peratang mingna dika nawas ali sarla ske juk sanse khonsiot sa khuri kana fespa base dine muzika sperata assalam alaikum
1: wa alaikum assalam
0: sa usnalla yara o jutseri muze tsar vaxne nawax pinse akash vani radio kargil laske fila o jutseri mo
1: bakhshi jo yanta nga cha yong zere de khong chas pula
0: meherbani bakhshi sa ni nga ti mozu podare nga tan sa tax payot